0: Arsenal eng olaningoni lengire sheni ama yene FM kasele gajitu mira rishara side katokolta kona sai mairi mari na mai shongoro ki olo monte ro mai yene FM gire sheni ari kitor lo shole mam ni interu age tondo roputo olo mono jonchere kenare nepondoko ya aitodopa ilo penya ngope Kenya na boishoni sulagira na rishara na gire lepo ilo birle siasa na ngake Esho modo kwa yosini wale mayana atavo ingisi nyo toso koni le senda yoloti olenge na asharto kotini emruwe bunge kergoris tolo ndolole transmara. Kaitirish na moka inei inke ntapeye angoro seidin poki na epetrol kio male ODM mtengu kola lilonga lifunero digira monavisha na. Egira ikiliko nirpara kule group rancho sila le injere besi po ito biragi mpala penkopi e title deeds na isho gesi ya norpara kune mesepa edisepe na anchere kita shemita meyo loda pa sholoti olenga na shamba ena olagesha ni lolori kale bungire mui kwa peka untie narok Etuta nemeno seneta ile kaunti likijua doka na rulesi kiolo asani ile mwanyisho raisa katole metito tenkara kina ingeshe kule polos kaunti likijua do tolo lika le gafana atingugona tiduko ya lari longa lifunia roti kita monavisha na Mari ya mari tenge juna bomo isho kuno roki olo monte nguto ntene ringresheni ya mai NFM na dede na aja wangano lo shoka aji Derek Mpohoya ana news guru. Ore kintero nkoroki olomoni kintero tu olomono ojo nchere Kianare nepondoko ya itudupa lope nyongkope Kenya na buisho nisula kitanari shata na gira ilepo Ingi prorisi ya sana ankaken Ilomono akulole nyana koloti lorais lolo shole Kenya Professor Kithure Kindiki Engamano lope nyemurwe bungi ya kandara te kaunti ya Muranga Ilikuwa nana kindiki lelo para kope yeme nyoraka ite junga oro atua ilomani lolo nyokeri Ilimuna ajoke atalie na oro olope nyongkope nisula kitanari Tina luboto lo shom Higilikuwa na kindiki lelo para kope ye Mishake ni nche meroro Ya waro niriki si siyasa Elimuna jonchere Waro sotu ano letepa resulte manyisho lelo para kwa nisulake Tilo mani lodo nyokeri
1: Mimi naomba kwa unyenyekevu Tuendele na uo umoja Tusiwe watu wa kugawanyika Na wakati kuna tofauti kidogo kidogo ya kisiasa tuongee hizo tofauti bila kuhujumu umoja. And I am here to confirm that we will defend the unity of our nation with all our strength, with all our resources, with all our intellect. We cannot allow the unity of our country to be undermined. We can also not allow the unity of our region to be undermined. We will pay whatever price we need to pay to make sure that the community and the nation remains united.
0: Esho maodo kwa yosiru wale maia na ata wengi sinu noto soko ni le senda yoloti olenge na asharto kotine mure bunge kirgoris tolo ndolole transmara. Ure na inewesu juna ina maia ni lomono ote juna le lota sati nchere. Keta dia na apa ninche le lota sati lo seuri ilo soko ni tia lo enke ngolo ngolo armuran. Ure na eriko oloburu nkene li na robato lo show o seuri na yoloti olenge na ole kisere manere jona etana kio monito lelo otangulubo ngulubo ni nasi ashu uljamba iti lo soko ni peshe deshamu etakela asisho ilodoka ena kulia soko ni nito nga ulele ilodoka le kirgoris lo muna akolo ebunge nkoriong urbunge le kirgoris ajulia sole sunguli neshuko kina lelo payeni ena sheti alona inamayene jona akela kwenye dupototi lo soko ni erobona si ninye msie lina murua olakili na leina ole morintad e jona enetepat na narasa lelo tasadi le lorboro lo seuriti na loboto lo shom edisipo na kolo mon ola sirani lang Elias Kitia pinisho yo kolo mon tenguton imwe na murye bunge kirgoris
2: ila buru kolo duga yi obake vegi yo
3: nai
2: buri kolo la yi yo
3: nai
2: Nade super show.
3: Nai.
2: Ili apa dah?
3: Nai.
2: Beri lado yo.
3: Nai.
2: Benda lo iya ke yo? Benda lo yo yo.
0: Ilda sati lemara dosi uria mayani rosokoni le senda yolo diolenga nashar tuka. Odi emuru ebunge kilgori solondo le transmara. Eso yolo mono rejo ese diabati alolongo lingole lolmuran. Uri neri ko lobo ruenge neli namara ta yolo diano le kseremane rejera ke umonito. Kilo pogyo adengulubuni te ilo sokoni besherisha muera ke la asichulo dugam. Ene kulie sokoni tonga ulelem.
4: Sarama. Naro lobo.
2: Lo seguri ni que yo no he ido a un lugar y tan ganga mañana ganga que eso da un lugar mañana ganga tenemos los cholas charlocas ni una mañana mu que nadie lleva a lo mone le menare y que queda mañana lo que ya que está me llegan y que no va a llevar en la nave y peleguen y que yo vi en nada de ne a bayeda de nana es sitano y hubo en la chetisho que tú da un lugar ah un lugar y se que no ni que el limu en nada sopa tenena.
5: ODM is a strong party. ODM is the only party which has remained strong in this country for over two decades. I was the chairman of this party for 10 years and I left the chairmanship to my sister Gladys Wanga. My sister, I want to tell you, I will work with you all the weekends. Saturday and Sunday are my free days. I will be doing politics, more particularly ODM politics. I cannot allow ODM to die. To make sure that ODM gets over 100 members of parliament, gets majority governors and even majority members of county assembly. Whatever it takes, we will support ODM.
0: Egera ye kilikoner parako le group ranjo silale inchere biye sepo ito berake mpala na ape nkopetri e title deeds na isho wakina isi anor parako neme sepa ilo mono akulo ibalu nye Julius Lise yekna ole leikan nolo penyo lorika le kamati o silale group ranj tepolos ka undurke juado eto utana Julius serikore musana na naibali inchera jokita wakina apa ninjete rikore tangara kina egera apa inyala ina obi serikore nor parako lina lubotolo short ina tepolos na county orke juado
6: Raji Julius Lese kwa lelekan chama le grupa njusila le ara complain na ndeto le kuminasira na isho yeke ngwele isho yeke ba ngwele jumamosi ndeto le romono yelo nwanyo jole muria oronganyo ji ole kwitali mchuki na komiti apa na edha uweke apa marina na kisho sila le kia raba kwa shoni nenda utuo mbenki on pesa ba e wananchi na ba dunodo gosho na bara ni kana ba grupe nya dukoya nebu abro 1.2 na megra ngobso ngulgo etambuka mitambua register megra yulajo egra lagwajo kaye mutwa na raito na megra ngobso ngulgo etambuka mitambua register me yule ne mutwa na gwajo ro la ronga na ko mo gale te kwere na jo ngulgo apwe a na do le nya apwa search amme me jenu
0: 87 na njere kita shemita meyulolda basholoti olindo ngiburode siyasa na shamba ena olakesha ni lolorika le bunge de Moikope county na rogu lolorika dolari lo angalifu nero tikita mwana wabishana hebonu na akolo mwani bunga kina ake ndu mosavo na putie kina aninye ena olakesha ni lolorika le bunge temurua e bunge Moikope ina county na rogu temurua na Erusia itewa ador melilite Moikope ina county wale na ador kilikuwa ile shamba ni kilikuwa wana nola riko ni lor kio male DCP rigadi gashagwa njerebe yenga maal tunga na akile ngoto kenche orko koyo veye itara sane siyano walchamba yusi maidiaba ingwar masai ori ino walchamba le mashungwa maua ole mau tenebo orku liyake kumok isilige si shamba le lopara ko le moigwa ve nchere kelo na asa gimba kumoke maendeleo tenelo mera keno tizemirisho ito lari lo angalifunero tikira muna abishana isho na yo klo mon enga seraniang tonga gutida na sene ya tengoito inaijena.
3: Ketil chamba ikumok lor masai oikonyakia oru na erishate na nanarene shukunye nena kulupo. Olomwenye lo imaka meita meyololda pashe utitoloti lorais liopari gazi gashagwa. Ejo kipe mito kiajo kenyori ankajo or masai na altunga na lolo sholenye ora nena kulupo kwa or masai.
4: Ure chamba ila maungaro na ajinyo mwanale mawa na ujio jo gashagwa brothers oti tunataka henda onge na wa mbuzaki ambie hizo majamba wenyewa nataka na ni sisi wa mazetu nataka hizo majamba. Tunataka mao irudi, chamba zetu zirudi, maonaro irudi, mashungwa irudi, modera irudi, mushiri irudi.
3: Erejo si shamba orerene kweregelwa gimeror bunge ile na murua emoi kwa bei yankare na rog na gingora gingera siaitin amukera siaitin kumok tolosho le Kenya ote county kake megira larikoko gelu na ingora gingera.
4: Wewe na 70% na ishoro katiba. Mige ringera hangi. Tesirika nyeshu maro of the neck count. Zibi dalini. Kuna mtu mwenina ati hii naro. Neti hii bulio weti. Neti mara. Nangu wanda kutu mwerikore. Ni peleke nyesi ya yengi kero leta nare naro.
3: Erejo siya itoki kia karsis moi kwa pei ya naro kake mera lariko o gira angoro sepat o laire moko ingwa inakop.
4: Dayo wadangishu, dayo unangano, dayo unirpae, kake janga ishere ni namasa. Indo mringishu nebo nuja vipei ya nana yoni. Ni unangano, nebo nuja vipei kwa jamba nana yoni. Ni unangwashen, nebo nuja vipei. Ndokizimwe, kake la kilikuwa nanda itutu ngakarate yendo kia lekai wani. Paiyo shukunato kinyana kepo nungu ya kumbiyo bei. Tengara kia nchalane rikori.
3: Edereba inaduwata eltasati eriko lerinyai. Ejo kepo ibunga kishamba inaduwata nara. Amuidipagi ya rodo leri matunda lenyana. Hoduo nemeru lorika leri koroti.
7: Enyi namo ibungala kungani. Wele mbrai shamba. Nike kwenye kia nabawa londa kondwa shamba ile mwadera. Lenyachai. Wele rose. Nemeru lori maala. Engene kusumake. Neri onatari. Lobe daraba mezwana nito mate kela kiyade tunga nalang ori yo mwisho se nina matame kwa lari nini kore vende yo zuluwa niki ntoke mwuro kwenye kaya mwira la kumbu
8: anayo sena no kore hiyeni ka mwisho teseri yadi kile jela na kiyo ama jelo shu ayuwa yi kata kata milongoni kwa waki wala kata ala kuro tati kisho ni namunye
3: asira kipna boom pointi na abisha na ama YNFM teka on tiana rock kajengar na Diana Seneya
0: Etu uta nemeno seneta ile kaunti yake juadoka na rolesi kiola sani temanyisho raisa kato ule metito. Tengaraki na ingeshe kure polo sine kaunti yake juado tengesho lorika le gafana tenguko na lotu tolari lo angalifunero tikita muna abishana. Wari na ato lo mono ima kole segi hiro na ato anga ulele mui kwa peye matapato. Iti ina asia soldim le DCP nite mena ina alo mono jonchere. Kibali kato onchera jo ure mkurai enkalifu ingoro te polo se kaunti yake juado. Nisemana kulie rumutana na bolese kinjere mitase maisho kato inkiri abata ungurai epolos kaunturke juadom tenguko olari olotu longa lifniare utikitam wanabishana.
9: Nisema, mwini nataka tu kura elfu moja.
10: Yes, ambuye.
9: Elfu moja tu, hiyo hivine ni taiba.
10: Ambuye.
9: He. Mwambie ni kato.
11: Wepe ni ile ile.
10: Sangu yetu.
9: Kura yangu uibe ukijua wa.
10: Sangu
9: yetu. Merona ni nyana jiyadu.
10: Sangu yetu.
9: Eme yoni nyana jiyadu. Teneo la yogo la kura. Ejito dora nyuwe na yoro la jiyadu. Neaku kutia imoro ya kai kongani. Ara rena njoye yao. Nige ya uamuya. Aname nja yetu. Mende mende lo lo ngani ay kuro lo dili.
10: Sangu yetu.
9: Kuro kuro ormoran.
10: Sangu yetu.
9: Magila idu yo. Kisi ay. Oye nyo raina. Ebe yensi ya baga ensi. LP langli kiara
0: le lomon o ngwina ka on jorki jwado ki poy dungi ngara shongoro ki lomon ta kuna site ya dungi resheni mai ne fem na digito lo shole ma na shade le lobogi no do sjedi yo tongo do na ba shemi ibna bom point na rana ba shana da county na rok ibna bom point na ra le da county e ka jedo tene bo ibna bo on point na ra mi da county samburu le ki pere ne bo county mbaringo tene bo rikiri ki jabele saw saw le www.mayenefem.co.ke na gede de na jaw ngano lo shom ka ji derik mpo hoya na news guru ga yuwaki erishara na serian
12: 8 na ngorokyo lomon te mayen fm mayen fm enkidesheni ninningiroro site kiza momwana rongolongi na bishana e wiki mayan Nyana rikito nesujukulie ashamu yebe agasula iningo mayan thor shirt pogen
13: mayan fm itnabo 1.9 abishana ewangan olosho